0: Yo, ninyo mga kanmanay kay nga kuling lingkoy nga ride by Baker Boy featuring Irmal. Kangurong amira my man by Baker Boy featuring G Flip. Ito na coming up chaga ka Mustard Yellow. Kapalan niya nil mga amin yung radar 8.9 FM.
1: Killer. Time to wake up, killer.

Iyo, ngunit din makan nga kol ulman na achiro at pahingon mukha nga ito ako muna dyan klimbrong kadapir nga ngunit ulman dyan yan ako nga ikan ngutar history nan ngunit history ngunit na nga ikan na nga ngunit nga ikan ngutar experience nan ngunit kangro king ngunit rom ko nga singatir artister kamani kay ngay darwa darwa may makmala jama limurong margit tinyero limur to margit tira nang ngunda lachan di nawe kor mani kay kor ka ngundi din lumadi ang ngunin ko nga kol sekin wan jabulo kayan bala niya wakal stewart kay kamangong rongi rally ayo kadon ni murto kangon ni din daw nga ma na dual nga stress stress ja dual rumbal yole murong kal ngole mangi kom o mangi grupan le muron uni ya kal murle na kon man makta kay nga na miro ridik to ni murto pressure bala nya tarway room do ngay to yulngo Ridicton Omaram stress. Naling wala nga idolin na kung wala yurtay mag-room do nguro yiri yun tuwala ginawa rumbal nguro udiri yun do ibig yan rumbal yun no kal na kung ngaypit to na ngula daka yung ama yaka manymak yurtan na kung ngunin ngay room dya room balawin nito dakay nga man uri po nito ganyim ton nguruki di room ko stress ko ya ko stress ngay idual na kung nito yaka manmak takay nga na meron nito yaka manmak kung ganina o ngura kapayang ko nito kana tuwala yung stress kulmaram ready uri po nga idual daka yung nga namirom di akidi ready o stress ko ugakal na nga nalito kung ga yun dyan akong stress charom nalito na yan yan karaban lumalala kaya ko yung mga pagi generics to dual mangko ngulunguna kinawa na kun limurunggal tarawa ripu ripu wika malayako tarawa ripu ripu wika mala yurukunga yun namir malangon hindi

0: Kangolongi di malang ni wikai nakun ngole kunga yon ngai to darara yam dole di stress wo gulmaram wo kunga yon do marka to ya kada ka nga marere mletter nanja le morto nakun ngone ka coping ya palanya limurung ko limurung bal nakun kunga yon mergana yan Rumbalil no kin gal na nakun nguni di nyo ripun up to wana nakun ni tung ruki di. Kanan yan riri bo ma no kin gal na ni rumbal yun. Yabi yan. Nakun guna ra yun nito nalcan nga ito gana yan bo ma. Rumbal yun yan nukal. Pichanda ka mailin lakaram. Bili na kun darwa limurung ulika malak maram wal nga ngur na kun balanda ito ka yako yam dual kam responsibility ka social ka economic kali or rupiah jama na ngula mala ya pala niya waru yo kana ngula mala na kun bulo wangay ngo on top of that kumurudal problem malangon nakun life ngorle morongoli ka nakun malak maram din na nama iben wala nga ngorle morongal relationship na angola yo tol nga to bolo le morong na wi manika inirpan nga naro
1: thing that we always believe as Aboriginal people, Indigenous people of Australia, is that we always believe we don't own Mother Earth, the Earth owns us.

Yung ngunin mo kan nga kol, yu tindi, tribal voice, ka green hand band, love solution. Ka doon yung tubalay din daw lorong ir. Ngunit to stress ta kay nga ma, jinawa, rumbali yung liburong kalunguli, ka ngayatam, yako malangapa kilihlakaram stress hormones malayako, cell malawalal doon dya. Kana yan nguli doli di cell o stress hormone maladawartun. Yo, stress to nguli na kon nguni di diri yun marga wada no kalto rumbali yo buma nguni di stress o yakka. O wana nungo to ngayi rumbal dararayir o blood pressure nungo to naltyan ngula makngali yun. O wada dotok nungo to ganyar tumari stress to. Nguni din immune system yako limurong lingat tamu na daray mire rumbal ng na ginawa limurong kal rumbal yoka ngat tam kamang gino ma already na dal immune system daro mire limur kalakal mire bay purong ni kara na bay respiri niya walay mala kana kundong ni bichan di din ta kaya nga bala nito ta kaya nga namire ng to blood pressure mak ngula ngali yun kana ngula ni mala na kun ngunin din stress to rom do. Worry po na kung may mga roaming ngunit to stress ta kay nga ma marga to kung ayun para rin niya ngor roam ngor o nito yaka riri da kay nga ma pain yabi yan marga nito ripo bala meron na yan wonder para rin ngo na ngor ngula roam ngor na kung thinking mo na yan na kung ganyip na nito bape o yapala niya na kung yo o warto ngor nga radala kung para rin tumuri akaraka to warto kalki pun na meron nga rato jump it yabi yan pilibaman nga rin laom, kung kando, kawal ko ni, kung kan bala yan, kalkikun na punong kalanga urupo namir, kangara nga tuliya, kanguliki ke, pala niya. But, after ako ni malakmaram ko ni nga rin ako na uwi, laom nga rin, pala na malakmaraman ako ni, tarak to na uwi na mak na, kangurungi ni bala nga rin, ever since dyan ako jumpin, kanyip to na yan nga rin, ka, yun, kung bala niya, kung may ling, kung wakan niya, kam, karorter to stress level nung ubundi, kawir po nga ito yarup ton bundi di bili. Kawir po nga ito rungir balay di bili manymak tir. Normal tir. Yaka dual stress yo to win gama nun nga niya bundi to ngay gol yun. Yorong ulit to kabichan bili yan stressing out ngunit din yakan manymak. Ngay paan ni ridik to stress to para mong bunungon. Bayangon yan balang ni manymak ti stress ngur. Kapala niya rin niya rom do ngay to ngay tam nungo. Takay nga namin na room, kagoyang nga namin na room, noon yung ni physical, ka mental health ya kulit ka nga pa kila karp o health ya mamiri mala. Yo. Ka darawai room do, nga ito kayo lang mo yung stress maram na kun waro kabulod tuwai manji mala mari room malang untuk ka na malang doon, jama kur kali kur. Ka kupa nga na merito ka ni stress ko rupa na merito bele ka rupia to ka wangkat ngay merito ko yang huri po merito rin do ka jama na kun upit ngor even merito rin merito rin pala to nirik to na takay nga na merito na hindi na ratala ngunito ka penaral yung kulkurun uti niya maram ngunito ratala ngunito yung stress na huri po stress yung rom do ngay to wal nga nung ujambi. Marga nito kuya nga nung oi ni nalcan nito ka nina nakko ni wal nga ujal nito ka nalcan nina o nito tawartun bi ngor di wanga ngor o community ngor nakko ngunin bala niya ay rom do kawanga ngol nito moving out chip ting eben kanito nguni da kay nga magamay mak ngor ngi di ngol nito bichan di nakon kawre po bahay ngon nito darangan nakko ni ka stress mara mo da kay nga ma kabay ngun nito na kun sharing nguni di feeling malanungoy ni bile namak yakan ni maringin na chan nito ngurir nguni di daw conversation ito na kun try lakaram yul ngual yakan ni maringin pala niya makpay yo bile every na kun yul ngo different ngay dakay nga namir wana minan ngutu ngurir nalay room do yo toto ni marbulo manikay nga ma yan gaya lalabolo rongir di pal daw yan damarwin di kawangan

Yo, mesti di makan ngakol abandon waterfall mana kaya aku kan na balak walang version na we down anda. Yo, katanya kabala itu anda will down wrong year. Tanya dia merto nama nama lagamuro stress ko. Yo, tanya nak kunda kan nama ni. Curang ngonya mar darwayan ngarto ka daun la karam no yakkan matunya ngonya mar mak kaitu dalgan gawin ter pat lemur ka dele de area ngonya mana ngai dal stress yan important darwa mala lemur dal yol ngong le kapala nya mala da kay nga maka darwa ngole kiya ka sharing ngolang goy walal bili wal ka thinking yan bitu ngonya gana nyan water well dali ka darwa yol ngonya na ngai to kong gayon ona professional mala health ngol kale or ka goror to mereo ka people ngonya wal ngatul kan ngonya la chari de marchin ka if wal ngonya mana pam gawal to tau nungu kurupan na cerwal kan ngunala ceri di marcin ya balanya yo ka tonya lemur tu nama kala kala na mer dola cen program goro na mala stress ko gamro wal mala ngunya da kay ngana mer jakam ngol dop dop tu na mer anxiety ka boloni to ka barare ta kay ngama to ka barare ka repuna a mara kali tere ni to ka angry ka aggressive repuni to ka warwo merir warwo ni ni to ka sad tere ka irritable kal ngadar watir ni to ka frustrated kal ngagar pe una mere room ka depressed ngaya ngo to na mere room but yeah ta ka ngana mere na kone pala nya yo ka tuwal malanguni ta ka ngana mere nya mala ka tiang mala na kundong ni room dun na bulon really we come yo ka kon yang oni nal chen ngot body react nal chen na kon ni to da kai ngama if you're stress na ni to experiencing ngoli na kon ni to da kai ngama stress ya balanya to kam ratala kam nyang brere ni to ka ka worry ni to repo ka wanga ja indigestion ja dual kolon karpi un mere ni to ka ngatto pai ngot ka men makom ni ngatta na kon lokka o yaro maram una kon ni to kata ka ngan ni to ka bloating na yan ye bela ngot ka ngatta lokka yo dele di malaria ngor problem ngor ka wa ka ngon ni to ka ngir mirir na kon ngir na kon ngo to yan bi ka bo na ni no ting ngan bi ngo ngir na ngon ni ngan ya ngon ni di ngon ni wa ka ja ni to ka wo bor yon yan ka na mi malaria ya pimples ka shingles mala no ka to rumbal ngor breaking at ta wat na kon munyuk mala kam dor ni to ka ta ka ngana mel ngai to ka nyari o marichi karun bal to ka bach pach chunyan ka bulu na kunar chen ni to ka behaving chambe nu to ngun le di na kun ye pala nyare chut stress your room do dan ya ka bulu na kun ni to ka na kun malak maram gomor ral na chen ni to ka dole di stress ta ka ngama ye pala nya na kun na ni to ka bar ko kun sambil na ai to ka yong nya ko yang ngabe ni kale ya kanang dona sabun ni to kaya kana kon main makom ni na ngaya ngon ni to kawar we ni na milk kari ngot to funa tingo da wartun ngatin to ngana tingo ya pala nya kabulun to ka problem malak malak ni to ka try ngora resting ni to ka pai ngon ni to ka main makom ngora o bai ngo to ka main makom ya kur moktun ngora ka last ya smoke drink alcohol take drugs pon ya malangoni daro mer to kangarale bon junian mana to kalo kayan ka drugs malawa kay ngo repo repo ngulungi mala ni to ka repo din na kon relict stress dungo to ka dawartun ngole ni to ka droga droga dole di malalukka yo ka tole mer to bulu mani kay ngama ka balam turan malang last na marci la kala kram dawo pifoto dawar yun ya ngay don ya dawo le morong ya kawala jawar yun ya

You only makan ngakol mekam aja manu teenage band mala baman ngoy mala band group mani kaya ko vision ga being reading ga mojin broken love makunen mala ga letter sticks yo katon ya tura bala idin daw rungir ya kawal jawar ya numa tumar getir ngaram kori pun tuan ngatu yu aktu mala lakram daw kundi ngara lika sharing numa landu ala chen yu lung radio kore daw mala numa ngolika ni kuyang ayin bin numa pilika ngunin marin getir ngara limber chingun ni kabalanya kordi bili marin getir warpam numur lika ngunin marin getir same time markapiru mala yo so ya kawal beya kuyang just because ngara kadal ni na behind dual speaker ngulga wangan numalang kandu maka ngama yin bin ngara meritir na muta dan numa ngara dal balanya bili na kun numa tunga mala limur balanya na dao kamen makti bili ngara li kalak karam limurung ka tuan jang aratu ka last bit of the dao mala limurung lakram Nawing orang lain mah tu kakaknya naik nak kun tuning tual nak perukat dau ya kau yang menang ngai tual stress ya palingnya yo so nali tu darangan jalan murunguni tu stress yang ngai nak kun gupawin ter nali malam ya kau reaksi tu nito kan kabulon memory nunggu tu kau tu udup pun memory loss kaya kan itu kami makum remembering nak kun nal niki nirp bar or rupiah key card bawit anything kapulo nung utungat tau wana nga habit jambi kabayo ni to kanga yang umere exercise ko nakundo algo ni samala area ngor ni to maringit nali ni to ngoni di darangan stress nga ito ko pawin ter yul ngo tuwal mala ni to ngoni yul ngo alya na mau even no kingal ni report research ngor ka romia ko yam ngulit to yul ngo ka win ridiculous stress to Ini nyakan main mak ngai ban. Mar mung bunungon ririk turung rong ide. Tol tukan nak kun. Taka yang ana mirga ababan stomach buka dual. Kolon. Ririk tu na yan duka. Ka reading uni aku. Gastro irritable bowel syndrome. Wo walang oleh ka guru rekore aku IBS. Ulcers tu nak kun ngai tam dun nya nak kun kina una kolon. Nak kun mapa mapa merir tu ben. Yo boya merir. Piang-piang or kawrepo really nakun cardiovascular disease bakternya doktor kurgale koro yor numato bulung dao kanakun maram dokta walna mitrija ngalain kaya nakun dual ngapa malaya kuem dao yo katual ngaratu bulu mani kain ripan bifutura dark mamain dao nilamurung ya kuem dual angoy yangon inangay dol stress

Don ya dao nyumukling being real tinta you na prongal radio lil about announcing numalang. Uning ito real tinta mind plan dorayon naman ito alto jama mining lease wanga mala ka daray numalang do ka napurong jama mirio mala dala na po nito nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala do real tinta ngor napurungay ang ulit yung mga respectful ka continuing na purto communicating no malangkal marga na purto rambangi kung kayo nga mga napalmiriw ka wang awatang umala ngunin ni Jal pulo dao dipal nito contact number lil 0490 415285 kapulo wala to dora lakam number kam 0490 415285 or dipal nito emailing walang govcommunities@riotinto.com kabula adorak kamalas na govcommunities@riotinto.com kabalanya thank you.

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Yo, we listening you on radio don jing ora. Nama kayo ng pagto.
2: Yo, ka welcome. Tango yo ng manikay o awa.
3: Ma.

0: Yo, ngara nyako, hango, kayo ngoko da ngara, eraringo, ora ora ngara, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Nga man numaka, yung uwere yo, tiya, irkala, kayo, lingon.
1: Yo, listening numaka dang warpam, reggae awa.

0: Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, ka numai ko ngama yor ngaraya.
1: Yo, welcome back, bulungan maro ngama tawo, banyalin ko, local decision making.
2: Aduan ba na working group kan mana, ngal ka rakar kan numadana linyi. Nal piu dalam berktu ige jina ngwa working group to, yala lang ngomiyom, biju yang jina ngumdung karayo. Na dalam berktu ige work to, o ngama-ngama yo, na yul ko.
3: Yo, balay yung nibulo. Balay yung alaturong ngayon, ngama all question liyo. 2019 din working group kundwali ngay jaman na kunwal tamarichin doke, ngurungon doon niya bala 2019 din until 2020, ngurungon doon akun. Balai rong e ga ngatelengo yorngo dokar malam local decision making uni alam berbar pokok ngan amir ngatelengo ngalim rong ngai ka ngora ngatelengo berong roda ngal punjam nguni malain to kedar marang ngoroku itu kedar marang ka palanda dokar local decision making balanda ngon merain natinya merdaya balanya wanal marang gal kedir maraka wanal maraka barkuat marang apa ya kun Tualin nakon 2019 tu tualin ngurungon jam awal dia kun grup kun so kaya lang memilih yang ini balam marak merangun nalek tu jam mana kun alim rong nango kawal lang nango kana ngai lacu marak mung merang baki apa aku nalek lim tu kal kuat merangun lim tu baki ngai merapar kuat kang ngai lim tu kang nalek mak jam tu mulai nalek
2: Malajari yuro, muni jama mandang.
3: Ka kuning ngay consultation, naon process tualing balam riang to marci komentel la malangol. Kawangin to marci yulong wala, del kurro wala. Yulong wala, ka mitki wala, ka bapuro wala, ka klan gal. E piyak ngay to tualing ngay na process, kiti angon bala. Piyak ngay to kikura to 2019 dun marci doon jayiya. Tiyak kuy grip ko. Pala yawal tumarki ka sharing na tumarki.
2: Yo. Yo, nguni daw ng mga kulwar pala ka lakrangal. Ulo, wala to manapan pala hindi. Diyang bala nguni na kundo ali mala ngay marang kumbar po. Pro malalimurong. Di pali community lil. Ka nalayak to kijama limur. Bukmak to. Nam na limur kayo nguni na. Inis community nguni ngay lakrangal. Wanga mala. Ka nalayak limur tuki jama nga pagi wal walanggal ka bulu limur yulung wal jama miriana mire tukar ngay kangura ngalimurung limur tu tukar marang mamin makian ka jama walanggal ka nalcan limur tu jama duali kurupan mire nalcan tu balandai jama kurupan limurunggal ka nalcan tu limur yulung jama kurupan walanggal ka nalcan limur tu malajar yun jama malah Kadukar buma kajama wangga ngurian karal manapan mir yual kuna mirian ngayangu ngamakuru ka ngayangu menmakto ka uri pemarci tu ali yul ngumalanguni wala karangal pikir kam small groups mala tu ali ni nawal ka tu ali malan numa jama mir mala nakun ngai kadukar nguran numalang matu anytime come in ya kali yul ngual nguni war pale wal makin lakrangal ya ko mala na muna ngay partnership tiya kiti jamaw nga pagimala every organization ngun ngay lakarangal ka numanguni numakanin na diyang bala yumur kong warnangul mala numalang doli ka ngay open do kardara numatubala miri anytime come in ka join with ngunukali group kal malanguni ngay kan lakarangal warpalay ka bityan di pili na kun jamakur limur jama kurupan mire ngayang uwang ganto ngayang ngamakuryo kadara purpuryon jalkringor kayo alkom yan with ngalimurungal ngayang uimany makto kabo kujuruk manan namir kurupan mire jama kadara ngan mire rambangi yan kako naman muka
1: yujil ngalmaro arulandun kayang ngalmaro dikyon baika tao

0: Now we're in the prices. Ngara Justin Gaurica, a butter tune in the Makadiala 88.9 FM Yolmo Radio, Kalunko.
1: Yo, welcome back. Bulwana Maro, Nga Madawo, Banyalingo, local decision making.
2: What will the working group do in 2020? Naan banayam work. Pratui bilanyam yom ngoyi. Paikwa marawo. Kajina kumbana panmayan rakar akaran. Dago yun ngwara daptun ngwara guminiti nga ka. Dago yun na mayiral ka nga. Ka dago ngal malingkura. Kali nga. Una wala.
3: Yo, ngunin to balanyam 2020 ya, 2020 ya balanyam ngay itin working group ya rungin. Rungin ya balam listing na mitiar ira nangon ya pekun darok na mala wanang dukar na mala nangon na kun communities ngur ka homelands ngur mala yung region doang alimurong nangon ya pekun dual dukar niya marangon na marki ngulin na kun ya dual dukar niya dual lecun dual maramalim tun ya pekun dua na mala nangon biya na listing na to kudara 2020 ya nakun kawangan na meri ka dulam na jama dukar na nalayak ngalim tukun ni gulen nil prokurar ka yul tungay tukun ni gulen nil prokurar nalayak nguni di taruk jamala nguni pingwi tukurar kuminti nguya nyul ngwal mariki chal nja taruk ja mulukur nja pala e bala ngunal jatuk ya tunupayangun biha kundiangun grup to nalayak urat tukun ni gulen nil pul duali di LDM.
2: Yo, pilanya bijan na wo malay ngo no mga rungunong wangay ng rakaram kamuro nan brakto yul ngo maradang na malay ngo uro wari yun dami mara ninay ka na ngo ang mga mayon mi mulukor na wo bichuay no mga rungunong wangay ng rakaram o burpar.
3: Yo, tangang ngalimurong kamuro na kung warun tangang muka na kung ngalimuruka ngalimurlika ngalimurukan ngalimurlika tabay tirian berkayan ngalimurlika kapay ngalimurliki marang nakon umang turung ngalimurongi na bayngo manmak ngalimurong education chamarkuleo health ngalimurong law and justice ngalimurong housing ngalimurong ngalimurong yung homeland movements pili ngalimurong yung homeland birmalayol ungo partakin birmala homeland movement recognition ngalimurong. Ito ang mga kamuro malang. Waltong ito ang nangon na kung di ako yung kamuro malang o waltong ni working group niya. Ngalim mo rong yung mga niya. Tuwali malang na kung issues niya. Nangon mga kamuro niya. Topics niya malang na kung mainwan niya malang. Kung ibili waro malang alam mo rong. Kung ilimlika na tapayti niya na ako. Kumur bayti niya. O kumur dalang o panari po nilim mo bayti niya niyan. Bayangon niyan. Uri po nilim mo kaya kaya nun ngalim mo rong. Yulak ka nalim mo rong. Bayangon ngalim mo rong darang ana.
4: Yo, wawang niya na kung di palimaral ko. Bolo. Eldas malimurong muniwana ka na mirmala limutuwala ni Mario Alktir nako rumgo ka nako ngayango walal jal walturo lang dun dipali di jama mala kani ka limur jama mirmala limutubitian pili Mario Alktir niya mir kangulan na nga ito yakir rumgo tiyali di ngulan na mala limutuyan rambang ini na numa elda mala wana ka namin nga napurong ka nga napurbuk makiol ngo community jama mir mala ka doali ngay may makmiter important limurong message limur yuwalk tira yuol ngo tira ka jama mir yan namira ka yuwal kumanyan ngay ang jama ka kung gayon mir kalanya
1: yo dambalo lang dun kayal ngal marudit yun baik kalin ko tao.

0: yo dang aero ntb yo rong dang na pa hk nga na rakkan me ako dang kam
1: hello me ako deira ba pro ma kumat yun pingo
0: ala yun dang on
1: hk nga
0: na ni de ga jilam no ka
1: mattam ka luptun ga numaka nga mam yo rong radio 88.9 kalen ko
0: good morning ka dang mo na pa hk ya tangaro nya ko jung ga na pa ngang tun tao pelan nya baru rekam nan tao tina ko nal pan bang nal tina la na pa ja ka ngani na tang na pa ga tum hk nga ka tangaro yo lo rekam men ba ya ko nan bay
2: yo ngaran ko be kumat ngara yo lo bro nga yo ngara hk ngol ka ungat ngarale ka ngala pun mrin malanya prong backbone na malang nya chena bulik anjin na del kungga mirsa putuan na da del hk ngatna na pulika lupka ka kungga mir kaya kam na pulika marka prolal
0: pangurung nyu sar plenya mane
2: ngat del kungga na mir romble ya kam mir uru dalang ulang limrung yulu ngolalang ya kalika plenya balang
0: nama nya nyu nuno ka yo lara ndika yang nyu mabenga kungga mi
2: yo ngara deira tungun ba kam yurkur problem ala nabul ka lain kungga yun ngara kadal kumala rum wala langka tau ka jungun
0: yo marka nungko dang kyun ko dao napa tambala ro e po tabrika yun na ka got happening
2: munin man mak na kunjo ni yalan vegetable na dela pungale yun kunyo ka ngareng ka marnga matir mitir marnga tu jal ngamatir punggul mirir kagak kal mirir kamar ngamatir bukmaku ka jaka ka ngataluka ka gungga mirir kamar ngamatinya mirir balala nu ka gungga mirir ka jaka mirir room ngur bila yang ngur nakon ben ngur ni festival ngur
0: main mak pelaje lecok tau
2: ngareng bubi ngaman mo kayul ngur radio 88.9 kalewin ko
0: yo sama HK kalon ko interview ngaro jam jam min ana naro rakam da na nan muro waktun ana nan jinam bala ka jama
3: yo ngarai Michael gumbula asma nama dol William na burung gato mirgo jama ka dial nomor ya ngara start dol web na tamak 6 years ago mak bai 6 donara ko 6 years na dial HK ngarai Michael gumbula asma nama dol William na burung gato mirgo jama ka dial nomor ya ngara start dol web na tamak

0: lo nuk mingo beri tu ala lo nuk beri ngodali mayali terwan beri tirngai
1: yo dango kam lo nuk mingo nunggu panan mabayang yakanyi na rambangi ngarung rambangi nguya rambangi mana pa mabega ngarunga
0: paingo Pai ngora ko ki pala nye ino do bringo nini.
1: You walk lingo?
0: You walk na yan.
1: Ya kamari mi era birka yua.
0: Wanga yara kolon do bringo. Ka main mak tangai mi tira. Muni ngai li karako bicha na bili malto na ka dara ina ngarako. Ka wanga na mirale nyulika. Wangan ya, yuri ya kang arang ulin nangon ngayon yung girumbal niya. Pat karali ka dakay nga mga nyan. Muni nga ira kulundot miringon, every day niya. Kauri po nga rakibahay nga nakon guyangi, ngura lundot miringon ako. Ngura nga ratuka, o nga ratuka marichi, o nga ratuka bulut yun. Pahay nga arang ulin malak marang. Wangan nga marang nga arang ulin kalundot miringon ako yung arang maraman. In many ways, but a special rakulon do bring uang ganja, mending ay libay ng ngarang ganar tul, mending ay gabi kaya na bilira kalnina gamal tunda ko. Ani maringi yun ang ngarak do alakaram.
1: Yo don mandarang gan, yun ang dunay gan rakaram. Ngaruti kaya uang ganja ra nunu mering ko anam. Unung baya nunu ngaro biya pulung upan. Ka malang duman yun lang ay rakaram
0: wanga yang ay dali hinin nga malika tarwa ngay dali minitir daun ngay gumul tarwatin nga lakal dao wanga yang ay everyday nga lalika lunut miringon yung lalinda kuran na majamang or nakon for short time jamang riyan menmak Wanga yara kolondo miringo mala. Muni nga rangoli kolol yun. Wanga lil. Malinyo li nina. Ka. Kunga yun mir. Ka daula krana mir. Ka mariki hunting or only certain times. Muni nga rali. Flying back to community. Ka nga yara kolondo man makmritir.
1: Bana ya.
0: Yo. Muni yul ngo.
1: Yo,
0: Menmak, kau wangga jarak ku londo, ngoni din londo. Ngoni ngayi ngarai wangga nam marangala, kangri unangai karakal. Ngoni ngayi lika bicana bili, ninan di murunggal buk makal.
1: Kangunung nunu ya kabir kak yun, yun lima pegangu ya rambangi. Ka ngarunga ka ngalambal nuno ngarunga nan mabay nung kubane malton
0: muni ngara ko ka ngarapin wungalin ngarangoli ka nanamir wungalin mura ngaralika ka yun ngarangoli ka marikilin yuli rambangi warpam muni bili wungalin dako
1: haro nuno bay wungalin na banan nama nama haro nuno bay ngarunga nguyang bichuayng Nama nunu bayan na nyungal inam.
0: Nama yung ratu nganyan. Ruyon nga ratu. Marci-marci nga ratu. Nga ratu nama nganyan. Nga ito ka maltunda ko. Angun ito nga ranguran. Ngunin nga ratu bayan ngun nganyan nama. Ningulik ka nama nganyan.
1: Ngulok ko me.
0: Yaka ginyali yoro.
1: Ngayon ba kagulok ko me na nama. Na ba na. Nama nunu ngarayangan, nama nunu nanay bayi kabitya na bili ba na yan am, lundot mingo nam nunggo.
0: Uy!
1: Jero, nunu bayi nama nanay niya. Ritin nunu ngaro yakur ko, kaya ngili nunu ngaro ngaro nga. Nunu maro bitya ngam, uy, ngacil ngaya, jinak ko, napa ngacil, jama, ngaro ngaya ngaro nga, nanapin niya nam ngayo napa, birka yun me, uy. Wai, ngunanya na apa minin kuan ngunanya aku ngayang rumah yang kalkulang nanen. kal kolak nanay pilipan na yan ngo lundo mingo bayang nuno ngaro nanay min ngo
0: kaga na ni kado alak karaman yaka ngaraman ng ito al na ni kalak karam
1: tare na nuno bayga bay ko min makuman may min nan ngo bina ko lundo mingo dangal maga daro ka mi bana bana bay ko nuno bayga may min daray
0: wey na kumuka
1: bayang nuno ngaro nanay min ngo Nam nyal kam nan gun ngai.
0: Wai. Nani ka dal thinking ya. Turi ka ya kur thinking e.
1: Yilipim nungaru ka ngana nai kut parun ka birka memurun.
0: Pane ngaya bayang ya ka kut parun mana nani yilipim. Kangan ga ulnan bananya kul ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw jan nunum dan garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan maya ka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun, kaya ngwanan ngaro ngaling gulo wili yun. Nan mabay ka bayi ngayon?
0: Ano na yaka ng rakra, ma'am?
1: Nan mabay ka bayi ngayon? Murali mga na no choro nan. Bayi ngayon lundok mingo yung ngalmaling guro.
0: Wahay lakra ngon niko. Pahay ngayon kadal guyangan na, ni kadal thinking ya dawon bulon.
1: Nucurun yang ngaruh bayang urali mingkan. Kurutu min yang ngaruh yul ngaling ku bayang ngalunduk minggu ngaling urali mingkan. Ngunan yang ngaruh ngaling ngalunduk minggu yun rali workli.
0: Ngan gaul na ngayaya kadang birkai yun mabayinin nun utu rakraman nyakul.
1: Ngunan yang ngaruh ngal maling napa. Connecting na ngaruh nun na ka kurutu min yung ku bayang ngan bayang ngalunduk minggu ngal maling uro. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New work na.
0: Pahay ngunda ka kuya nga duwala.
1: Ya ka na.
0: Ito lang karaman.
1: Ngal maling kunda na ba nabukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngaling araka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kunda na ba nalundot mingom.
0: Nakalundot mi rin.
1: Bukmak ko.
0: Hindi lang kangon mabun eh.
1: Bukmak ko na naman ang malangulundot mi ngom. Naumera yul nuno.
0: Well, nani ka doon lang kalaman yung
1: ay. Mutan nuno arong jinang linggo yung chula yuto jinang linggo yung bayi ko nuno arong maringi yan alundot mi ngom. Panda mo rin ang malangulundot ka ngayangungan.
0: Ngagawa di kajil baya ang ay mag-thinking ngayon. Pilingarang isalbay ng kuyangin na.
1: Muna na na jirang wala ka na hilipingan nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mong nung ko?
0: Ay naan, bilingar ato jel kilto na nyalakan. Na mukha ko'y nyalakan nyalali kang unang kama. Rako yung ara. Ano churo? Yumukunin. Manmak. Ga milikin aku yang ada. Mungkin singun yang ada luka. Yo. Ga wang api aku ki. Ga obor kura aku ngurit cu jalak tu narau. Kiri angin cu balanya. Ga nari punyi. Notebook taku. Nari punyi. Pen ngarali kagama. Kau muka lalaga rupinga maya langa ratu marwa takar di daleko mapmir. Gana ripunya bula-bula. Nan ripunya.
1: Awa nga nga nga nga mirin ko anam.
0: Bula-bula nan ripunya.
1: Nguna nga lundo mingom nam nanan ko nga ilipim. That a friend calls a bag a home.
0: Gana ripunya.
1: Tam rumbal dao.
0: Purse nga ni purse nga lalaga gama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngalika kama ngulong ang
1: ulin ito ngulin ito kanya kalkan nguni wala nyal kali kan nguna nuno ngaro na nyal kan ngun tawat to man yal ngwa kan aro aro nganu maro nguna chan ni
0: na ngun kra ngun bundi
1: Rambang ingat tadi kanuka dalam bijit nama
0: di kanan pian. Menyal kaya dalam kaguruk kam yul na.
1: Ritin nuno baying bantu nara bijana kam. Wai ngara kamar cincin jam malila. ti kawan ang unen na we ako ka kung ano man nuno ba yung ban na ban na balnyal kal nung wala uli
0: yo wako telephone ripping alay kagama na ko doan kaya ikro ala we mo ka na doal na dal biri biri meron ngayon mo ka ngayon namin ngayon lundo meron ngayon ako
1: Okay. At last, no malang tumala ni lingkod na. Wari po malang nyo na yakan birka yuan. Nganan, ma'am, doon na yam. Minwanan wari nyo no.
0: Uy, doon ba po ngayon, ma'am, doon dakal. Doon li din. Yawon ko tunggaray. Bahay ngayon, doon malang doon na lipun. Balam ngayon, ma'am, doon na rakal.
1: Pi, wari na na doon na. Nangal maling wara. Pero ang galing haroon na ninyo minungom. Garato ko. Ang galing haroon ako. Ula man na run kam galing haroon ako. Pili na nun naroon man. Wadi karakuan na dali pun dyan yup turi. Wa phone jarakuan. Wango na ba jaraku phone. Ngatil ngali pala rung here. Ngunay nito ka. Mari minun waro ka birka. Ang unang dali pun manawo. Eh. Pana yan bin. Pana yan dali pun dom ngal malito ka. Sa amana panawa nga narawo. Yo, kabila niya, amala.
0: Yo, na, yo. Po'y bila niya. Tata, pulong ako man kadali.
2: Ara ko ya ako, abano nji, aga, ribi ang araka niya liyul, ngayon lang krama kagaili. Yo, kato ala wangan, ngayon ang araka kura nina kalopa, ka radio kuro ngara to ala wangan ang kura, yul ngo radio at ko, abala niya na.
3: Duan jawalo, 3 a.m. Yul ngon yul kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jirau yun na.
4: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi ka health worker di Alil Prag ka you are listening to 88.9 Yul ngurayan yuta, mind mark.

Lea dala ñu ngara yoro ngo jambar pu ngo nay rapé ga ga poyak na ngul ku pa pa ang ni ngara ko daro ara ngul ga jambar pu ngo wanga daro ana kun bukuru pradiak atsko ni na mara ni dale gal ka ngara tu dual taro tu pem at kan nimer tu jambar ku lu jaga ka gap man na ngula ngayang ngobel mram o nang ko yang na bibel mramar nga itu jam le murungkal rambang igal ki yol ngo kapalanda nga itu maga merutukal limro amang main room yo ka ngara poko rupana kon tual wanga ringgit ngo yol ngo ngor ka nam na ba pro dial kanina kadual ka jaga dia ko wanga nulun ngor ka wanga ayo tangara ka jaman nawe local decision making na kon room na kendo yon ngay room na mga mayan kapoy ako hindi pali kapoy ako kagal yon ngay kurumata kung hanggang bitan wanga yo tuwal kam morongon ka murodal kabitan ng arato na wala kam napur ka jahal tirang ni ay ito government to maradarangan yon ngay room ka jamar kulay utukar darangan room gor ada yang room do para rale yun mer margale mer tunga mga men tukar walang amany makmetr wal tu jengutan ka wal tu nguni jambat ka room maram ka graman ka ngrong ini na ka number 2 ka muro uni ka bikan napur ka jalter uni gapman to to makmak ton yol ngo kakal ko maya leo ka room ko kadarangan doli dukar ka number 3 nama na purngole ure poin lecho main mak tukar ka kung kayo nmir para rali nmir room ko ka kakal ko runga makule ko kay number 4 na program mam o jar ng na purong ng na puro ng na palmirin ka wala lang room ka kuya ng nawe ka main kit wala lang kor marga yor ngo ka ngayang ng mir ka mol kor wala lang kuya ng nawe ng room kor kale kor wala tumal mam dukkar nakan wala tu na purun dukar kurgama marga tu ni dukar lemur jamar kule jama wala tu mal mama ce ga dana wala tu ga ngone le kel kel waktu na purun gal rom lil man makul number 5 ni ga bican we want government to talk directly with our clan leaders come meet with regular now with them side by side tuale number 5 ya tolgam na purgajal ter ngoni kaman toto komur wat mana puringan ni nagom rogomor margale murto wangaj mana pan mer rambangi rom go dia kacan le mur jamar kulin jama na kelim murto wangau jaga ka bok makan kroto mer mala ratu jama rambangi yol ngawalal ka gapman kung kaya merbalalali mer. Number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na man maklimurong ka walaw yan bito kabi rom jaman do walal marangi natyan wal tujaga limurong kalang ako kaya bian ka buti bito na yol ngawalang marklim to rambang ni jama waral to kulyon kuya nga nang mabalan yang ngugam na purmayang gi na may maknumulang balan yang ngur kakangan wal to lom jaja limurong kalang ngur kawal la ilakan yang merungan wala lamayang gi na chan wal to jaga limurong kalang ngur jamar kulyo tarwa deli ngay kangura ngule yor ngule na wabijan likan ngur kanamir

Nara daw ang Orobrara nga. Nga man makatayo ang radio. 12 million NB.

0: tuanja walo 8 o'clock morning.
1: Guru-guru katura mga dango napanga. Raman gening ka first day ngana puniko jinala napanga na para interviewing yul on your ring. Ka tao mayam na happening katura. Ka ngunukun pala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on. Ka taro rakar malanga dao interviewing the link. You're on your ring. My am Dao, Tina Konapo, you're on radio. Yo,
2: Maranyako, Urama, Pilinda Unipingum, you're Nina Ralika DL Raman Gening. Ka, we in Aranina 18 years. Na Mangaraja Marculing. Wala kanina jawarin pitjan life wala lang kangarang ni maritjurali ka thinking ngara na ngara to running wala lang life ko jahal ko wala lang wala to kabuli yun kalung namara wala yung paklil activity ngara milkom menmak wala lang buli yun wala ka tin game support kana ya ko bet bet ripun wala lang jamar kulew ya ko ka same time la ka practicing de la banji festival gon ka dar wa dal jamar kuleng de ngun bala at moment to start ngara sunday an yo yan wala lain maram spirit muna wal nga walang maram ngarjan wala kanina de ang bala balanya
1: Yo ngayam ya ko Andrew Guru katram tango napanga warka ka tao arakram na ka happening jinang bala yumur ko especially napa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayro ngang ton jinak ko yor ngawara tanaro rakram tao nya ko na ka gatur ja happening na kon Tuesday ya kanya happening jangun bala
3: Yo, ngaban jawan blok wae. Dia ngun balang ka happening dual. Kya mau kuli sport. Ka start jang ai dual Sunday. Which is na kun main mak ngai jam ko yo. Mapu ba nya mak kun yo ngon. Mapu ka nama. Ya lang walang fit jaw. Ngai tu ka jam ko ini na rai piring ngon. Tau ngon. Mengitir tahu ka kamu nunggu ka nanti akan ngitir ku yo napu mengiko pa ka napu to walang pas on wa tahu ka rapire ka connection ka wang amala ka tuan jama ku main mak mengitir ngai ka happening jama ku yo tu banyak sport ka Music kon.
1: Bala nya kon repun nei walen gabian kam. Mal te ka bir ka nga nei malen bala nya repo things malen nya kon breaking ka nya malen betul no man. Apa nya malen ye?
3: Yo belen ngaran dua biwak ja maus ngaral kami na kali unkom. Ka bala nya makom tio mala kali unko na pulika nimna with Now we MLC wal ka Naja wal ka community development project mapulka nama based in Gawilun Kum and we sit down mina mapulika together ka plan together to now we do one program for young people go Kakama pamwala man makiyam womle.
1: Work together. Man makta, man mak. Na nakon nungum numalegom ngayaro waga napa question nakon na nunarwikam jamar kole om tarok nakon tanalgo birka enda om yalwa mi om.
3: Ngarang gabichan nama ngunai balabal kun meter jaya la ngwala ngo jawa ngala ngau jama ko yo fut jau kwapuka mima mai makturum do ka bawe ka gobotoy ka join rambangi jama ka gunga yon jama koen ka kama tambwa wo malang yala lango
1: yo mai maktanga dawo ka lechun malango mideko mai makt malango dawo ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malango room go manara yakamale ko ga birka ndan ga napa breaking kanapa malen pilinyaw malen ya man makt malango napa dawo lacho ena web ndanalin napa bang pilinyaw go dawo ana pundal blang mayam yurwi kanapa dal ga support jamar kulin malen
3: pacu do de makam jamar kulin kanapa ndia room go
1: Thank you. You're on the Mayol Radio, 88.9 Dinal. Raman Gening.
4: My name is Paul, and you're listening to Yongyu Radio.
1: Yo, Manmak, welcome to the Country Hour.

0: Ngam yakko ka ngara real. Ngam mga yulong radio.
1: Kapulo na kon yulong radio recording na kon dual kuruling band dual ang raman kening boy. Kamani kaya walang yakko. Nga rich, lonely boy.